0: con nó mà đủ ngày thì nó có anh trai bên đại đang ở ba bà chị này đang ở bên dưới họ ông con ba này kia đó ta đặt ta tập bên này quan tập bên này kia đây cho đi chăm ngóc tao bảo có đi ăn ngày thì đâu ngày ta ngày như cái nó tay xây xó nga à đã có cả tao ngày tuần của tôi xài đi ăn vớt ông đi phải vô đâu đi đọc đồ anh Lina để đi ăn cà phê gian ông tính san của đi ăn đúng lắm ông à con ba này kia đi đó ô chị ấy của tôi kawan-kawan sa nga rin di sunggal. Naga di pitro sa irambudan. Naga nag di John Batilu. Naga nag di Walis Maludin. Naga nag di Yagang. Naga nag di Dilgo. Ako nag di Ivan. Ahain ko na di daw na kong di Uwodo Munudawi Adungalik. Nang ko ka na Adungalik. Bumagot ka na na ko. Hansan ko na daw malahi. Kana da. Ang Lucinda yo patu salalu kasi na mangkap nago naga na gidi diugo ang ko kon nago so ako rin siya jaw ko ngodi do jito na may kaso i salalu do mangkap pa ako din siya jaw ang siya na nagawasi kung ada no kaya ano po na tawo ko kung ano na kaya pa dahil dito bangkan na dapat dito omi maliadi maliaka dahil ang kampung mamayadi omi mami di pito yaga na gidi bilid niya bi tanako da dahil balay pulis lambuan Michael da dahil di ang kampung Klabon obi pagkasa di Ironino dahil Pulai polis lah simpul na hancan je dah ngan bapa si kono. Ama aku nanti hiban lah. Ika ka aku dah ada yang puna. Ano bang ka? Kebian tu nanda tu bado. Tua hampun ka nono bano. Sentok ngan vidi aku sentak ay tati cincan-cincan kita dah di kampung sebut ngan hancan kau dah lako kakau si jago ngan binong kapan kutin untuk kadao dah kutahu kapibasian ang pangkutan dah dia tu sob ya vi amin kono ngan vida sob ya vi hancan tu dah dapat pasti kau amin na di jisunggan
1: katodan dia udah nak apa
0: binong kena gijia
1: Kopi pasian dodong subab kuma tambahu di Richard di Binginos dari kampung Tindu Zon Sugut. Kopi pasian dodong subab dadau kota hu di Jesuga sabi abi tapidai tambahu di Sodu tekoi samok sabi abi mukikino ko sembahan bos kada zan mantana go di Richard Binginos dari kampung Tindu Zon. Kopi pasian lagi kas kuma do mukikino ngau tungau hiti. Kopi pasian dodong subab di Jezo boiti i John Tati da mantat kampung Langkawit. Manu do kesibatan mason kuma da tambahu sabab VFM mega di robot obot mudik Gili, Eli, Shelish, Lim, Bridget Samuel, Lucia, Tati Bibi, Stella, Martin, Angeline, Marcelinus, Johnny Lajuman, Frankie, Tan, Anthony, Sipanul, Mick Maturin, Nogi di paganakan Majawa, Bohiaw, Andakan, Tovi, na po nga ipaganakan kusundi, miyampay paso na kotabian, natadaw kotahum, babasi ko na da, na miyampay balakat, na minamangun ka niti, tohanan suga, na pinapahumbos na paso niti. Kopi pasian dia Florence Boyjol, Shalom DJ Suga, Shalom lagi kuma dia. Kopi pasian dong subab tadau ko tahu kuma dia Om Sa, biabi moki kinongo dong subab diti. It's about VFM ni Kot Binasio Show to my mama. Nuzo na kasimatan mamason kumari Aka Margaret Atin, Aka Elise tambahot ko Florita Kinajil, Helen Yong, Clarence Wong, Om Savo, Dolores Asing, I Elise Lim, Dennis Young, Glinis Sipojol, Lucy Doyo, Lucia Tati, Elizabeth Bojuntin, Om Aunagi Hivana, mo boss nung sababiti suga, kapibos yan, tadaw katahuan sana basi kinapasikan at kinahirasan to my mo, tabi pibabasan Blakato Sima, mantad minamangun katahuan DJ Suga kadeti Ini kata ko Hazori Suni Bagu Fade Destiny Hazor Pinungan Nando Pimpagat

0: Panaran Hoso, Tatako Tohu, Desaba VFM, Koso Himbaan, Bos Kadazan, No Code Pinasi.
1: Koso Himbaan, Bos Kadazan, No Code Pinasi, Dait Panaran Hoso, Tatako Tohu, Temo, Tako Pamahapan Telepon, Kopi Bos Yan, Uhu, Aun Ako Si Batgyo. Pengko po nga may ko pong buso bago paso na pinabuzo mazada WhatsApp bagi nga tayo mo ko pamahaban telepon iti copy boss yan. Hello copy boss yan idea o tapinay
2: ako si Dancy si Dora
1: mba pong buso na paso no Dancy
2: pagulo po mi kao
1: nga ko
2: magilingan ito minamasan daw dati no it pinetan bulan
1: tamparuli tamparuli yeah
2: oh kasi ko na tamparuli na lang ako pasan no
1: mugad mo itong muta daw ba ino ka ba
2: oh ilad tamparuli ang kung nagilingan ang matamatamalod ito alam niya si yung team si yagang ilad ko yung madang ilad paruan ko sawo ko ulit magasok iya dapo may pesan sa kanangan at kisan na talaso tingawit nga kisan-kisan ko lang maybe pinay alap ko pero yun lang ako tanaw ba yun tanaw ko talo may pesan nila alasan na kunot alasan ng mga yun Amirin na tumina eh, niya baon.
1: Mm-hmm, katahodan niya diyo, di na ka po.
2: Oo.
1: Mm-hmm. Copy boss yan, DJ, kaditi. Mamason sa kumadi Bridget Samuel, Nelly Lubasi, Rita Losimbang, Maureen Ginicol, Lucy Labanjun, Inkokono, Uno Balio, Zungabi Hansan, Zoda Basi, Kohidas, Kongabi Sontop, di Kototundogo, Izo, Biti, Johanna, Miadin dari Cimpudo Papar. Tapi pibasan tada aku tahu ketawa dan DJ ka. Adi bo no pasan di Johanna nga na pasanan nga bi tambahut nga bi kyo. Naikot binasi. Temo ta ko bago pamahaban iti. Kopi Bosian, hello.
3: Kopi Bosian, hello.
1: Kopi Bosian di dia, saya da titi.
3: Izo da iti donggongon.
1: Donggongon, bah. Main na pembusa pasan ude na donggongon.
3: Oke.
1: Okay. Mhm.
3: Kuma pa dia kyo.
1: Katahodan diaw.
3: Ano gid di Zandi Dolores Asi. Di Dato Elizabeth Morris. Florence Bajol. Lorita Kinajil. Denise Yang. Lucia Bibi. Emilia Gong. Adila Dupanson. Maris Morudin. Agitus John Modoit, Johnny Upin, Elisa Lilim, ang kampanya ni Zio DJ, ang paganakan, no?
1: Mm-hmm.
3: Itadaw ko ito ko, balakatan ko na naman sa minamangon. Amin, amin, amin. Katawadan, DJ Suga.
1: Dain ako po.
3: Okay.
1: Mm-hmm. Sabi abit ang bahat daw. Sabi abit makikinang ako sa imban. Boss Kadazan kaditi. Bahati dahit maza diti pamahaban po bago da telepon iti kinungot ako. Kopi boss yan ay niyaw.
4: Hello.
1: Hello, kopi boss yan.
4: Kopi boss yan ay niyaw.
1: Mm-hmm. Sa'yo na titi.
4: Palakadan ka at ang nandugaan.
1: Aha, ba? Bumuso na paso, no?
4: Bili-gili ni Kili, dahil kalapis mo.
1: Oo, dahil kalapis.
4: Kasi po, naiman ang kakao.
1: Among nga, pambusan na, pasan na.
4: Pag-uwi ang makyakao, dahil kakao. Mahirap ko na tayo malus isa eh. Kaya malus ng lundin ka, mahirap ko na tayo may... Wala, bagay. Mahirap ko na ba, pinatuhin na mga kalamuhak ba.
1: Ii, no?
4: Kasi sayan.
1: Oh, babada, bari na po. Aba si, ito nakatindo bago kumendo po, kyo. Abi masih ada dong sebab tadau kota hudi jesuga sana basi abal kyo izo i Clarence Wong masan kopi bosian tapi pembahasan kuma di ina aku i Clarence Mojib sama aku i Noim Iking Jongi Ji Om Zaka aku Edelin Jongji Zinai Onis Mosoli Situmin Sitaim Okong Meluntang Viani Mokunjil Noilip Masitala nekot gemuti ngaping kok nga sa biabi ti dai mimpai paso nonu no abal om hangat ku dia zuto moi mo kaditi kano di jesuga tapi Malaysia medani om tamai mo wasi atadau no bai no kadi Clarence Wong ya namo tino iyunggun kandarong kopi bosian dia di boting apa sanan nonuan paso ngabi kopi bosian no sebab tadau ko tahu sa biabi han sanda babasi ong hidas tadau tadau bai no kyo mentad iyunggun kandarong kanagi i Dennis Nicholas yang kopi bosian no sebab di jesuga om saya bitambau tepinai kingano gisom z kaliti ko tabian tadau ko tahu tabi pembesan ikut binasio soto memang ketahuan dan DJ Sugah mentad Dennis Nicholas yang tiba gua popon di Marius Marudim kopi pesan dong sebab tadau ketahuan diti dong sebab tadau ketahuan baina diti dari diawahan sanda do abasi do maino mahan sana basi kumbasa babi makikinang ode kosain bahan bos kada zanda dong sebab ditika pagupo kumadi zo po pagupo mamason zo kumadi kuba kadi Abdul Malik diti kotahu tadau kotahu mandi di Jezo Abdul Malik pongka pason kuma insanan tabahut ku det sabab VFM det group yang bahuntan di kohis nga sio to aku ngait ngabi do sido dong sebab do mengidzakan zona po do sindi ku talat ka ise ke mazon do mangan ku nopo penging going do tomod tinan ku do den ausong ko hidas kanopo kan bagiak yo sing di montok na tapinay nga bidayit ko sa imbaan boss ka na zaniti om nagi day tambahot day saba VFM om kumari tapinay di hanga doon nati ozo montok kukumoy da hanga doon diaw Stephen Bito.

0: Idlahan po yung tunod o sabah mo madimpot. Dimpoton apat lizong tutumambuhoy di kahapas pinapaswat kong hobido duvotitik onom lizong koy katan tutumambuhoy gisam ni Wuhan Kavahu. At umbaza ni Vazon Montili datusri pang lima Haji Haji Jinor do nimpot o tangazan di hobi apantod itsuko kumaapat. Gisam bay no nakotay mo o sabah do iso titik iso lizong koy katan tutumambuhoy sa pamagunan om iso titik himo tutumambuhoy suang pogo. Pinabos ti Datusri Haji Haji GT di untok pinapoy magon JSK Mantanani Island Resort. Pinabos ti Datusri Haji G kokomoy di ho kinopoy maganan do JSK Mantanani Island Resort na papangkub do kapopuvan do atus onom ngopod lizong linggit no nopo montok do mipahod do miyampay do dipoton pogun montok do mamagazat do hobi o gumu tutumbuhoy om papataunda kagaganapan o katumbuzan po invite kavaygan Kota Belud Resort do nakomoy kiva do bahong opdom apat villa om kagaganapan o suaw sandad om itning kokoton di hobi binasi montok do mamagazat do tutumbuhoy imagyum tapuyumanan authentic kapago disido mamasok kaplintan do maguhod tababasihang sa bagi kapataundan tumaguvang da taon tumambuhoy sabado duvong ebu duvong padamto. Unsubo na mangunguntili kinaizonan sabado manaizo kaganaan tumaw am gas aminabos di kumuduvo vazon muntili datu sari panglima masidi manjun na mazani ng kakoton pamaunan tumaw am gas na kano mangukab hivang kumada mangunguntili kinaizonan na papahab na kaganaan pangindapon di ho da ako na kapamansa na kumada kaganaan ikiva no hide.
1: Kapansa niya na kontrakt na tempatan ambil pulang ini kediatan diri katang kamahiran agar mereka dapat bersaing mendapatkan dukungan di industri
0: natubungan i Datusri Masidi da kapabalan ni Kapas pinapay mago na pitimungakan tagazo taunan ko isan da mangungundilik Malazo Malaysia PKMM Sabah id Pinampang. Pabuon na pamamasan book sa bagi ng Institute Katundan Toyhan ang binakas tuhon hobi no na tumuguvang kasimbanon teknologi ang kohikangan dinodo. Nabos ni Montili Balajalan Science Technology om Innovasi datu James Ratip bion nagi o kapoyin kabasan na katoyinan pamamasan book na mantok na manak na kapoyhan kumada tuhon magigizon habos kakadazan. Minabos si Sido di antok di pinapoy mago na pitimungakan te kapitimungan pustakawan Borneo duvong ay buduwa po naman it kota kinabalu pason di sido pinahambus di panakadayon Montili di sido i Jordan Jude Aaron.

Sembahan bos kerasan ikut binasi oso to mai mo de bena jam ke bahu tong permisi jam ini tong oso bari pagunta ko ketawa dan tepeng video kekal miam pai de TikTok saba VFM de Facebook saba VFM de Mazado Miti Hombos de dong subability oh bi de tepeng avi mungkin ngau de Mazado Radio de frequency de ozo mega de ti it was so hi de kota kinabalu papar om tuaran si jam padam du vote TikTok 2 FM dan temui mo kakal miyang paidagay ohi miyang paidagay dahit ko sembahan bos kadazan dong subab ditik yo untuk miyang bus tako bago da miyang paida muhis da ginabo da dong subab ditik nampanihan na kakal pa da muni-uni radio di na tapitay ngabi kakal pa da masa menginom da dong subab ditik hisang ko jesu hozo di January sipaji bunga ko it ko po season ko.

zo di generasi paji. Tapi ngabi aku dati si batan popo hembus to pason ngabi sabi ability ngapi ngopo ngah tapi ngabi dapat popo hembus to pason mega di Danny Richard at kampung Balai Light Papar. I tambot ko kapi misyan na dong sebab tara ko tahu kaditi i Edmund Janggun, Johnny Upin, Jose Patilio Lucia, tati George Gimbon, i Florita Kinajil. Sabi makikinang ako sa Babi FM nekot na si Oswa at mga mga dodong subab diti tumiyong buso ako dong lezo kumaday na gay o mingka na gilid Facebook sa Babi FM diti i Maria Johan kay Ignatius Jen Silvista Sova Pladius Binsuan Palad Julia Alex Madius Joponi i Paul Eric Jaina Taka Robert Berto How Achong Wodit Oyo plus saya pagi Michelle Wong, Grace Dilitan, Maureen Kinjau, Florita Lasobon, Kwan Yun Basina, Terry G. Gabil, Melchior Miziol, Ami Dorothy Fredolin, makikinang mga abit ng awhi dahil kasembahan bos kada zana dong subab ditikyo. Tumoy mo, miyampay dahil ano na po, kabo dahil miyampay dahil kasembahan bos kada zana dong subab iti. Agung-agung kuyo, Matilda Mojun, kanaw kinungotok ako dahil kasembahan bos kada zan montok do, tapi nga abit do, dahil kasembahan bos kada zana dong subab iti. So, mantadi Matilda.

Agung-agung kuyuo kadi Matilda. Mojion tapi ko ngabi minagapit ako da jam ko bahu himo ng pod binit dong super pagunta ko kang hobi da pod po minit biyang pay di kasimban boss kada zano dong sobability insan pa bagot pre ngabi da minikin ng oman ta di da jam ka apat hong pod minit pa da binso sobab gisom da pupusan apupusan da kasimban boss kada zan da dong sobability da jam ko si jam da dong sobab oh. Tara hibay, tara usuba, bakinungaw do hozo ka bago do dumuntok diti dahit ko sa imbahan boss ka na zan kyo na katimpo na jam ko to tong upad minit na nung usuba isam na jam ka baho tong upad minit niyang pahit abaho do baklaja maza na deho ngaw do hozo ka bago din no ano yung manat ako nga tumoy mo sa kadong do hozo kumade na kaya ko sa imbahan boss ka na zan iso na dahit pumagunan. Om da dai tipo di gisom kum yang pai dio zot preko ngavi adoanan ku jazu yang pai dubo hozo ong audio zo yang pai hozo di Michael Moody yang pai di Margaret Kudita am lagi macin sis malak manjaing mentok da tumki za dio zo da dong sebab di da jam ko si jam dong sebab yang pai ko do mana panai do sina di ti om apa so sina tantu na dai kasabab FM yang pai do pangando Inggris. Dari itu miyong bos miyong pahit agay di kesembahan bos kerazan duanan ku siya miyong pahit adubo hozo namat ina terdai ko ngabi nung mamusaw ko do aw tumihong bos do teko motos do miyong pahit do numan do to do dabay no nga pamusabay po hait no ko to tinimpunan no hinay diti do mampay dihaw. Mano pa din ang mazana pa din ang ano'y manat ako kadatingkod tumihombos na po niyang pay pa yung pano ginavo om tanto na da om sikaw om tanto na da kita tako ano'y

ni man to ko gisom dok na kapanak dok kabuon mantok dok ko kapisama to ko bago tabi Malaysia madani bibabasan ko madidozot break ko nga vi babay.

Mogalisun, nuno apatut uon sa yon toko. Kayanan toko ba na diti katagwang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, teka walay, kasasay manamong kabarusyantinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, teka linaminan, kasasay manginumway dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tungamalahing sunudan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat ida hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kotaguang kaligaganan pumuhabaan.

kailan ka nang ko? Sa ngulon na pamantag tulutulun Malaysia, na kutaguang kabalingkangan kalidasan pamumusaraw. Ita nga sukadwagu, kiumur hapadamanam, gisam doon hapadam apat taon, labi doon hapadam riba pihatus, kutaguang hagak pamusarahan, masirasi om kamurungan. Labit kararasi, talun hapadam talu pihatus no iyalo minaganod SPM taon 2025 nailan olidas pamumusaraw. Kabalingkangan kalidasan pa umusaraw na po nga akon ko kaluhayan. Ilo na po nga hal kalidasan, dit kigunad taguangan ko piyo. Nung kapuriman ko ahagak pamusarahan, masirasi teko at tagak kalansanan, aw ko'y osong luonan, pagyano na pong hupan. Panangkiboros niyang payad paganakan, tambalot teko pakar counseling o pakar kalidasan pamumusaraw.

0: Ya, tapi dengan suang toko ida jam 2.2 maya di tidak tiga selimbahan na binary ti jam kohopo dan 5 minit ada tatuang. Iti timpu papalambos da pason maya ada telepon. Milap akilap na di iti telepon na sanang man kurum ito iti. Hello, kapisan na nga na tatuang tabinay. Siyo, kalansanan dat karamot kago datino. Ya, tapi ni kawaso walu-walu turiso 244. Ilo number da telepon dit mila mando ka dramuto kaya tabi na ikaw amiti sumusot kago. Hello, kapisan na nga natutuwang tabi na ay?
1: Hello, kapisan na nga natutuwang kumadya di Jelby ah.
0: Ya, tabi na ay tampulan.
1: Ay, ha, nasi.
0: Amba, palamusa na paso no tabi na ay?
1: Amba, baba, kapagulo pa mo kumapadya di Jelby ah, may pagpaganakan no. Sana ang lilatili, ang lidali, das paganakan no.
0: Bonsi ko no.
1: Ya kalau apa memasa nak baca kau pinan kau deh lah kampung gaur kau tabulun. Ya kalau peganakan disika, ingkam satur, aku ni kelihuan ni mana kadeh lah kampung ratau kau tabulun. Itu kau balutan nasue megade Abdul Malik. Kura-kura kau datang pinai senang-senang kai lagi sabin dan cegin dalam maranau ikalion ijari lunag. Lagi madutin ikatirin gimba tam lagi bagang sagi Adila Marius Marudim Lucia Bibi malakot tumabang tibay na Lucidayo Joseph Bakilo Basilo Paritas Najil lagi yagang dekay madang talipok iro sa Sugod lagi koyok me ni Petro si Paulos kuay Janupin ilan lenga ng Jagibon Yubog lagi Tomas Idanse pamasan na tinoy danse lagi asep ilongke nam dalina misintom imajakong majuna agumo padati kong balutan ti shoot tanga suwe ijenga man kuno pon na retat gisom raje tam kampay ngay kon na kong balutan ang tagad akong balutan da suwe anaro ko pia pasan nama yang pedpasan ko to pisinangan dat tuang tado katolo lansan dat alidali dat to ko kasi dat tikit-tikit tado ning kakana DJ Albia
0: iya ponsi ko na dia tabi na tampulan hinok no
1: magal na po
0: iya konsi kan ko ma dito pinay tampulan di tinu tabi na ko amba sinding sumusot at di timan tadi Victor Chu iti tupus om langad.

0: Kaya tapos na ikawiti pa malahawan na sumusuot akago. Hello, kapisa na nga natutuwang tabinay.
1: Hello, Olivia. Normal.
0: Yeah, sanang-sanang iba ti. Yeah, tabinay Rosity.
1: Oh, iso na ti, Olivia.
0: Ba, palamusta na paso na tabinay.
1: Katawadaan na, Olivia. Kami paghukma, pala niya, pag-anakan, no. Pag-anakan ko na dito, Kampong Sugod. Mano sa pali humusing abi sa dada, nalito ang damandam ko na ako, kani matalipaw ang damang katago, nagali, katawadaan tampulan, paingong, o, so diaw, di, aw, na pali kano, do, mano daw eh di adumalit do aso sangko daw hidas kiga daw di nga hansan do da do babasin na da si do miaga nagidi jani upi na mikopang daw naga di alon di inggang naga di yubug naga nagidi ako nagiba ni jani batilu miaga nagidi lusi doyo lusi ati bibi Naga nagidi Petrus ikasuwab ng kaprogo kahadan Petrus naga nagidi kuma nagidi Walius Maludin naga nagidi ahay yun na di daw na kongo di di mantan centakan di nango na Marisa Sidobay no aw na ko sangko di daw hidas kain ko nangoy na ko sa dead kaya mo na kumatay kapalitan ay ano dahil ba ay namang kanatubat before di nga pwede tampinay tanak ko nga pwede may gada ho di gubod o yan black police na simpulo na black police na labuan doi ya belai ai awak kan kebagi aku belai polisi tiso di do ni ni ahin ubo kasih gue hantan tu dah dapat ngongom sentap ngapi dikatun negam aku tutun okay pada tidi dah aku ondom nga ada koko kuasa itu dia tu nak ngapi nong kapan kuti sedap di bain no di ti sop ya gitu pinaiku kedak pinaiku dah jadu icamok ah hansan ko dada nga babasi, kano dada mong palakatan, kano dada isabat. Ako nag-iipan, irita, dadahu din. Tawaw, hansan ko dada babasi, kano dada no, irita. Ingaton, no, kasihatan. Do, ingko ako na dada no. Hansan ko dada babasi, ko da, palakatan, kano dada isabat. Amin, amin, na, ebya, katawalan, ebya nga, Alvia, kaya po ko taon ko niya, abulin ko kaya no, hazo?
0: Yeah, sinding ko nuno da?
1: No, kaya na pa yung mga ba nung aso na para, way hazo di matinino kim di, ito dulu, sayang ka na ko di, kung no ka din o Ivan, kuda di Alvia.
0: Oh, sayang ito dulu ka?
1: Ah, sayang ito dulu ka. No kiva na pa yung hudban mo ay saan ko di yung kuzan man nakapupuson tayo nga ay mong mo no kiva na pa yung hudban ay saan po nga man isubay ta daw
0: iya umbalan ko kasay antok na tajam kumatalo dati no kya ba pong siko na diya
1: kung tikan ko na gini yaw Olivia siyo tuwa gumo ko sa nung kapan ko ka you know manuso pa rin humusi po gini na patadada tondom-undom ko kang ko katawa na ni Elvia de no kono.
0: Mekan na pa na kono.
1: Okay.
0: Iya konsikan ko manito Pinay Ross amit sining man tadi Nigel Marudin opus aku diak.

0: Ya, tapi ni kamu masuk tu kami yang pada tiap bayan dan popular muspason yang betul semua suhut kagu. Halo, kau bisa nangan atau tuang tu pinai?
1: Halo sayang.
0: Ya, tu pinai Adila.
1: Ah,
0: mbak belum bisa nafasan atau pinai?
1: Coba kalau lebih.
0: Mbak, tidak apa. Iya, nanti kod no.
1: Sepasung pangkatan ko nga iya, pahagya.
0: Iya, pong si kau, no?
1: Pagkapan ka nga gede, bilidili ni kili, dili kampong sa mong kalapit, pasanda ang sanda, kasi ka dahi nanak. Ang nga April and Rachel, ang Helen Young, ang nga April at Rachel Nagel, ang nga mga patito, ang nga Manyagang Seng, ang Sampulan, ang Diagang, Jalgin Bun, ang nage Janupin, ang Saro, kami sa pagiging hirang kay Jira Jitani, kami na siya magiga, ang Spiranalis, ang nage Yalin Jinik, kasanda na nabibada yung siya nakasikya, mamingkakan, sayang.
0: Iya, ponsi ko, no?
1: Channel sinding ulit eh.
0: Iya, sinding danunoda.
1: Tapi balas aku pikir tak akan dipatuh di saya sebal.
0: Umbalan ku antar dati nuk kio jam dat aku mata lu.
1: Bahak
0: eh. Ya, kongsi ko Nadia enak no.
1: Ya.
0: Ya, kongsi kan ku mari tepi naik Adila. Sinding mantadi jai suli nasangan utupus telumis.

0: Atom nego benedity jam ko po dapat na po dama 2 minute ada tuwang pagkikirahara ko po dam 8 minute po iti timpo po pala mo sa pason na may ada telepon makumada kayo dit arahyan at mamason may ada telepon nga kakal po haro timpo kyo bahit iti pamalawan na sumusot kago. Hello, kabisa na nga natutuwang kapinay.
1: Yeah, kapisa na nga natutuwang katalaw ko. Hello!
0: Nagidya. Bato Pinay, plumuso na paso, no?
1: Oh, iyo ho, iti, Johnny Lunog.
0: Yeah, to Pinay, Johnny Lunog. Matarsan na kan kyo?
1: No. Po piano ko lo rin yung kubo ni Sugut do.
0: Po piano po kopyo. Yeah, to Pinay, Johnny, Yeah.
1: Ano ko piyan ko na di, lady.
0: Ba. Palamusa na paso no, Tupinay.
1: Ang kapag ulo po, kapag anakan.
0: Yeah, po, si ko, no?
1: Kumasya, nando, kami sa him, guntalib, hilod, and watas da kilo, yubog, tamparuli, tampulan, konsiko dit, pasan na tenyo, tampinay tampulan. Narang ho, kunari. Yung bungan narang, tampaluli, sintom, hilad, tinataw ko tabarudo. sinting suntara, ransangan sungay Manila, Sandakan, Kaliyon, lo, tanong siya. Gamunta mogong, bato ampat ko tamarudo. Nulihin Johnny, tanak ko ba ito hilag Kuala Lumpur? Sabin, narang ako na paso ni Tendo de Sabin, Yagang, Kampung Kamadang Telepok, Peter Madihin, Ulu Muanad, Baloran, Lausam Girang, ho, di sila, Gondilo Magong, Masirin Ladak, Thomas, Jelios Dominicaso, oh, dimpak nuluhon sila. Mahin Lansume, Kampung Tiku Ruminding, Bagang Sagi, ilo nagi Kampung Ruminding, Rumban Lantason, hilag Kampung Tulung Mantub Watas Kilo, Suana Gambulu, Kampung Sinansag, Kilo, Watas Kilo, nagite. Tampinay Ronsin, Karangokad, pasan ko Tampinay. Ronsin Tamoy, Kampung Hilad Batu 31, Sandakan, dito. Kapisanangan ako itong dito, na Karangokad, kung matudit ako na nakodok, nabangat ako na lansat ba no? Simnala ko ko lansat. Gumo lansat ko. Hopo dogwas ni ng wam sinapahan ngayon. Linaho ngayon ko itong atambalot-tambalot ngayon. Saan na ba nga linaho ngayon ko mini pangakanom. Nga, hilaw po at kilinik ko ludusun nga. Oon nga ko nila swab do lansat hindi. Kung si ko tamudit, tampinay-tampinay ngayon ng karangodi. Kapisa na nga ang tatuwang. Inako na.
0: Yeah, iriri no?
1: Oh, iriri na.
0: Mapansi ko na dito, Pinay. Yeah, inako no.
1: Wah, inyagal.
0: Yeah, konsikahan na kumadi sa ditino ni Ijon, Tampinay Johnny Lunog. Amiso ka po ilan, dit na ano takaw Tampinay, manta dit Tampinay Johnny Lunog nga, nung rumamot na padited studio nga, kada apo pada kada pulog do tunida radio nung mada na nuridi haramanan sugut bagal di Johnny Ditino. Amba awo manguro iti sining man tadi Barbara Emma boros aginawo

0: Oo, oh, Ponsiko, naikali ako kumadi ah.
1: Ambanak no.
0: Oo.
1: Ya, yeah, konsikan kago kumari tempulan ambas sining mantadi elika paujin iti napasan kaditi.

0: o sonong bo.
1: Suang toko jam dah toko matalu mai di tira tika selimbahan pada di jam ko permiso 8 minit ada to tuang ya antong da timpu di tingaman ku pelombuso iti pason mai ada to WhatsApp Sabah FM mai ada di ti ruang komen di Facebook Sabah FM apon si kau kumadia tapi nai Matilda Manuit Josie Mindong, Maria Johan, bisa nangan na tutuang kumado kayo. Konsikahan to kakal, pamukin nga ulit ka sa limbahan na to kao. Iti kapela na sumusot to binikaw, iti panganjuran at convention, integrity, tadbir urus, anti-raswa, teka iti kita, aduna ribu duna po naman am. Manporo antok ko anam am koturu datulan dot kahapod dititon do na ribu do na padamanam it SICC Kota Kinabalu. Kapisanangan natutuwang na ikumadya Jeffrey Antang. Kadariti kapisanangan natutuwang kumatang at ambalo tapinay dit makinangaw diti Sabah FM. On sigaw nagi amo agi gina kumadya tapinay Maria Johan. Nagi iti tapinay Roman Reying. Amo alihuan kumada kayo di timpo diti po yung karadya antok da timpo diti. Kapisanangan na kumaradya po on sigaw tumamili makinangaw diti kasalimbahan na to kaw. Yah, ato ba yun ako maraja? Gisom dat awi, shif ado kayo. Ato ba sinding sumusod man tadi, Jalim M. Iti Tambolog, tuzu-uzu, kaditikan na, kinangot ako.

Konsikhan nga ako matakayo dito kakalpo makinangaw om tumano dito ka sa limbahan na natoko ontok dat atin po dito kita pinaykaw. Konsikhan ko madya to pinay Terry T. Gabil kadaw dito ka pisanangan natutuwang umat ayon sa nantambalot ko tabi piwabasan na kadaw dito. Kapisanangan natutuwang lagi ko madya to pinay Josie Mindong kapisanangan natutuwang taraw ko tulo umat ayon sa nantambalot sa Bab FM tabi piwabasan kadi Joseph kadi Josie diti ponsi ko dia Josie Refli Magansap o kapisanangan natutuwang lagi dia Refli Jensen Masawat kasalimban Boros Dusun sa Bab FM sanang kopyo kadi ti ponsi ko dia tepinay Jensen iti sumusut man tadi tepinay Majakong Majuna kapisanangan natutuwang tadaw ko talo kumatang tepinay ngay makinangaw kasalimban Boros Dusun tabi piwabasan hiti matunggong kihara rasam ontok dit a jam ko lima kaditi Angelica Aujik kabisanangan natutuwang kumadi Angelica Lucy Linda Liduis Ponsiko Lucy Linda Alansan dat Alidas Lidas kasasari kadi Lucy Linda diti iya Alansanan dat Alidas atako kasasari kiat ngatapinay ngayi amiti sumusud manta dito pinay Julius Wong kapisa na nga natutuwang kumangay adi Selvista Malukun kumadi Father Johnny Father Reverend Jeffrey Gumo Father Tony Majiwat iti sumusud manta di koyok men kapisa na nga natutuwang tabi pebasan Point Drongo Radio kadi koyok men diti apon si Kodia tapi naik koyok men yeah iti kambalutan mail maya dat WhatsApp sabab FM mogot kambalutan tu na banget lansat yeah iti tapi naik Johnny Lunak ditinok kyo tapi naik yatim konsikan lagi kumadia tapi naik Clarence Wong Mama Son kumadi Julita Margaret Lucy Doyo Jena Takag, Ipol Irik, Kalans Nuridih, Nagi Kumaditi, Nuridih, Kambulutan, Kingaran Egisom.z, Kadi Clarence Diti, Konsikahan, Amo Agigina, Kumadia, Clarence, Ba, Nung Haroho Sinding, Di Jeffrey Gumo, Dila, Tapi Na Clarence, Ngakaw Ni Kudatino, Kyo, Ngakaw Pagulul, Iti Sinding Man Tadi, matinin yung Kim, pinakiano dito binay Ross Aditino. Sayang ito dulu. Kano kinahot ako?

Moid kakal agaras ti kita daw, mangarajak karaja idualay na pahal dit kasudong. Muntok dit pa yung karaja itupis, o sarong na po nga, mamanaw, mantal po narangan ko dito kung matupis, mamanaw mga ikentin, mamadarap yung media karaja, ni panaw-panaw, o mangulod file, teko, bo. Tumanut langkot kalidasan sa pamagunan WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinandas sa minggu na po na kapangingkuri kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapasyon o alidas.

Sabi ko pa na rito jam ka parbisa, pat na para man ang minute ada to atuang, kamayon dat aman ap aganap na rito po kumya, pay do kayo. Antok atuang nga taro dat ako talo rito. Pat na ko, iti prigisom ko, may ampay do kayo, ponsi ko, minakinangaw. Amnong aso kabalingkangan, nga mirubat ako kago, antok aswa'y timpo, kasalimbahan. Bisa na nga natutuang, kabisa na nga dat amadap, hino ko pa rito amad.

0: lahan mingkikit winakas lotilik idamin. Makang lotilik koiso, sumbu. Bisakon sumbu, idhivang di augunon, kivatuhon mo bos do o sikap ombak o sumbu nung sa saw pagiton om pisakon. Iso lahan do umivad mantad antakan itinopo nga potontuon kotulan sanjam.
1: Kotulan sanjam?
0: Oo, nung aw mo maguno do hivang nakamoy dasom sanjam, nga pisakon na po'y sumbu. Nung akwang mantad sanjam, nga pohagoson pangikit. Makang lotilik koduho. Kaban poposagit. Kadada sa saw pingo kaban o tatangob do kaban popoposagit. Nung magano ko do babalang do idsuang kaban popoposagit nga palanon do tababasi mo'y daaw sa saw magukab do tatangob daw dino. Sa saw pingo kaban o tatangob daw dino kapapahabus do sinogit idsuang om kapapain kavas na hinasu do kaban popoposagit. Kapapain kavas na giti do binagat kalajya do kaban popoposagit no kamoy. Bakang lotilik kotohu. Popoposagit tangus. Patontuan sinagit na popoposagit tangus dahil duwang apadam 4 degree Celsius gisom duwang apadam 6 degree Celsius no po. Aw tagal apindaman sinagit gisom apadam 6 degree Celsius. Kaya kanangko dahil tikid iso degree Celsius ipinatanto dahil makang popoposagit tangus ikotun na po nga miyaga na po na papangkavas kapamagunan binakas latilik gisom apod piatus. Lati din no, hobi sinibo o sinagit ipinatanto, hobi kinavas ko pamugunan binakas lotilik. Bakang lotilik kapat. Kili lotilik. Lahan na mingkikit binakas lotilik, sangyan mo maguno da kili lotilik. Kaysa, patontuan no, da paimpano o kili din no, paghuhuy da pahasuan. Kahasu po vaig din no, o pasuangon no, doid palas. Iti paimtanto no, da kapangingkuang da asasaw mo maguno da kili lotilik. Ha, sangyan da kano to ko mungawang do ko pamagunan binakas lotilik, bil lotilik to ko nga akuang, balanja tikid buhan nga akuang om kiva do hobi usin do popion. Isa abal di tapasi, honey?

pampay, mangingin da po itong anini tay runchit, ang pinangkabas, masa panuan, panamangan hogo, sa ibo sa damngatus, si samga parang taho. Sa nga na kabas, o ginumo, mangingin da po idagang id Malaysia, ang agumo na di kantakan mamusing tay mamadung masa online, pinaymagon, nakapalintan, o kotulan mong mahig mamamaguno, katainan, pangindapuan, pinagangan, electronic, lubangay bo pram dubo, o manay suko tulan mong umahig mamamaguno sa ibu sisam nga tus sisam nga padam sisam do manahob pangindapuan online ay suko tulan. Iho o nubahisono? Sangyan mo mahi na bakang idhivang social basaon kapayhan bakang ipinatonda di po po po mahi. Bion no, daapasi o bakang dino ang painfago po. Napusingan tayo na doong na mangingindapu masa online? Tumungo, hangkod katainan sa gu mamamaguno kabansaan MCCC ISO tahu, tu bahu, tu onom, sisam ISO ISO ISO may aduan at mccc.org.my. Kamuntilian, pinagangan suang pogun, kapolitif om kapamagunan ISO, bahu, ISO ISO, bahu bahu onom, bahu ISO ISO iaduan.kpdnkk.gov.my. Pisampuvan kaysan nga vi mo maguno Malaysia FOMCA ISO tahu tu vahu tu himo onam tahu tu ISO mo maguno taba agumo kawasyan nila.

Koy ho pa lang ko. Pinay tutun o ko tulang tanda hogo. Mantad po di ton sa ibu sa ngatus tu o padam tu. Masa panuan panamangan hogo. Pagbuwi diti, undang-undang dino.

0: Ay, tumanggap sa Ming.
1: Nakuha bagoy na kulot. Pasal na may bago di mimiti ko ni.
0: O kon Ming, no, ika man akon ko bo. Isa po boss to ko nga awis na kayo na mo boss bo. Tumanggap sa ti. Mahide o punso na iti boss to ko.
1: Oo, oh, ino. O susana kayo ba kulot? Ina, apa na si Dot ino, mihongot ni sa Savo. Pangizon pa di bago ti kakadazan. Amo mo nung kisulita bago. Ming, taong na po do handphone.
0: Nga Ming, kitang ko nga nagyot tinatapa. Apatut po ng kibasan, diho tanak diho, boss to ko. Mantadi o nini po. Tanak na po niti nga o sikap kalati. Aba.
1: Nga, pahing ko pa nga amo po na ko tau vive na.
0: Po ng kibasan na pa yung siya, boss to ko. Mahayt ko iho, nagiziho di. In kaso nagi kumadi ka manakon ko di paguhu. Ming, kanam ko kalas boss to ko?
1: Ah!
0: Ingko.
1: Ziyaw di na kulot, boss do to gumo. Nuno, boss na kalas no, itiano ino hey, no, o gumo, bago boss no.
0: Oto po titiming.
1: Nako, vudut na po ino.
0: Pakiroon ako yung zimimi na manantunok, pengko.
1: Nung imimi, magadi no, kakun sa mamay no, nagi.
0: Teh, nung imimi, kakun ka nga vi.
1: Inkano ba, isaw mo na telephone kyo?

0: John.
1: Hi, Esther.
0: Sunguhun ko, no? Nambot ng bahot, no?
1: Sunguhun, Zobo, Daddy. Namot mambasa ang lakas abal.
0: Oh, kabasa, Zobo, mikaw ito, ning, no?
1: Oh, mikaw, no?
0: Wah, opo, eh, kung naging mambasa ang lakas abal, Daddy.
1: Mositi, no? O gumukubos yan, iano dot ako, usong yan mambasa.
0: Taiga, nung izaw na po, gugulang Zobo mambasa ang lakas abal. Anangan sa pamintong abal, ipo sa himbon, i-television.
1: Mambasa ang lakas abal, aw mati may gamintong abal, i-television, o Esther.
0: Sabab?
1: Sabab, abal, ipo sa himbon, i-television. Kabasa, intangan to ko, doy timpu pointan tuno po om aw o hit mahik nga nung mambasa toko kalatas abal kabasa toko mambasa dino namot minum it kaday takanon idhamin om kinoy zonon kalalaysan bago kovosyan do kalatas abalit i kabasa do mingguguhi do basaon sundung to kalatas abal libay no kunyab toy ko paguhuli no om ogumu kapayhan ikiguno anu do toko
0: oh abasi ino chon nung ingkano po mising mambaso di do mambasa kalatas abalit i
1: otopot no Esther hobi ginumabasaon toko hobi ginumutoyhan om kapayhan i anu do toko

Iya, kapibosyan, dong sebab kemana dia zut tapi kau ngavi ama kapibosyan, dong mungkin ngova gue di tiket sembahan datuk kau, dong sebab tak dapat ke apat, kau isok di tiwuhan kau apa, dubong ibu dubong apa dalam onom. Ida buhan ka babago to ko tadaw baino daling ko na hansan da vasi tumoy mo o suaw tumoy mo mnaguvang da ono na po tapa panazan ke kumata binay nga vi ima maso da tiya tatang ka nga witin po niti kapibosian kumada dia zu makatawadan tu mamihi makinangaw na kasayin ba na tako doong subab diti dali ka no mamahi sa ginawa tumuhiambos mamahi sa ginawa paguhay ay katatimpo na kangan sa balay pagun na jam ko anam tonga pad minute doong subab dali ka no makinangaw haso kumado driver lorry ngavi babay na diti ka no makinangaw da haso driver lorry kani matus lukas

Ya tapi ko nga vi hozo no ngo do to ko di mabay na di. Hozo man tadi Joseph isip jamul mongzat do tinan. Ya tumbasan so do ogugumu to pinay diti maso lati mongzat do tinan ni timpo diti kyo. Ming kondo kondo doy do posay hid hamin potoy. Kiva nagi minuga muga doy complex sipot. May ping kondo-kondo, dadi nombo ko na po, ming kondo-kondo, mamasom kinungaw do, kasi yung banda to ko doon sa mabditi. Kapi po siyan kumaday di azu. Dadi ka nang pagumuhi sa ginawa to play ko, miyampay di ti hozo, pogigison ko kadi Esther Clement Tubong.

Ya, tapi ko nga viho, so, nungurot ko ni Gitla. May mga ginavon ko ka di Winston Sibinil. Dari ka pipas yan, insan pa kumaday di aso, dahil nang bako na pakatanod, makinungurot ko sa imba, natako doon sa Vamditi. O, kabi na kumata, binay nga viho, mamaso, makinungaw, do, radio, teko Astro Bahutu Aiso teko Mazad RTM click patay may tihambus Mazad Facebook do Sabah VFM nagi TikTok do Sabah VFM katawadan kumaday dia su dali say pon au no isay au pon ko sampu do TikTok do Sabah VFM ba kada dia su hivay o kaban dia su TikTok yuman Sabah VFM V good katanod ko na di dagay ako kita ko na di dagay miti hambus dahi tiid konti do Sabah VFM dari bay na mong kinungot ako do hazo mantadi mo rin kinjaw miyampay diaw Tuhan anamot idvinaon kada tinimungan bili bili do

Mamusaw pahayd, paguhoy papapanaw hang, papoy mamang tinan, manugagang, mongimang, monipak, akon kalahan da papakito vinakas. Ganit idtinan o hingos, nga ganit idginavo aw insan o hingos. Dadino mangumuhig, akon ko mongingimang.

0: スは合うと思います。
1: Diyan po, anong tongo po at minit nung sa Fabid, pagunta ko itino Saba VFM, kasahimban, boss, kadasan.

Tapnay ko nga Vicky Vaditi, duvo kapay Hansuang Hamin, inotay mo nagay. O mitya kapay Hansuang Hamin kapaguhu, nambit nagay, mantad di Antonius Jr. Anthony, dumantad kampung Dungkahang Pinampang. Papayho do minidupogun i New Year Angelo Mijol, di jam kompromiso, himong aparom toho minit dong sadop, di kasadop, tadaw ko tahu ngopod ditibuhan ko si Zam laday ho id hamin pungusapan likas mantad no payadan diti do manudi papay ho do paganakan tanjiwal paganakan lijawa lonswin o paganakan madani do id nabano po o mainsanan tabinay walis om kinuvangan no gingavi do id sadu om id somok. Ako pa din ay Hans ang yan sa konotinan di tangotiyagak New Year Angelo Mijol tumandad po do kay katandi ho Sontob Pinoy ho. Moy do atahinasan ko sa Diyos susuguto ko kapay Hans ang hamin kapaguhu nambit dagay mantadi Antonius Jr. Anthony namantad kampung Dungkahang Pinampang. Papayho daw minirupagun i New Year Angelo Mijol di jam ko promiso himong aparom tahu minit dong sadop di kasadop tadaw katahu nga pod ditibuhan ko si Zam dobuhan ko si Zam doid hamin pangusapan likas mantad no kaya daniti manudi papayho da paganakan tanjiwal paganakan lijawa lonsuin om paganakan madani doid nabano po. O minsan ang tabinay, walis, kinuwa nga nagingavi, dahil sa doom, id samok. Ako pa din ay Hans ang yan sa konitinan, di tangotiyagak, New Year, Angelo, Mijol, tumandad po, dakoy katandi ho, Sontob, Pinay ho.

Kapayhan, suang hamin, kumaduvo, teko tovi, na diti nambit agay, manta de Sera George Mokunjil, dumantad kampung Mahandoy, Pinampang. Papayho do minidupagun, i noni, toy Margaret Binti Sibidol, di jam katu, himonga pod minit ng sadop, di kanyab, tada katahu, katahu nga pod, ditibuhan ko si Zam, dadayho id kampung Mahandoy, Pinampang. Mantad no kaya daniti do manudi papoy ho do sinakagon aki Sibuyun, sinakagon aki Tundakang Bolusun, om sinakagon aki Francis Mokunjil doid na banopo, om minsan ang tabinay, walis om kinuvangan no gingavi doid sadu om id samok. Tuwas ako natinan di itong tiyagak noni toy Margaret Binti Sibidol do ontok tadaw suvab tadaw kahimo, koduvo ditibuhan ko opod na dayho idhabangan katungagan kampung Kandazon Pinampang nga paghuhi din o viton pahayd doid panambasangan Holy Nativity kampung Tarawi Pinampang da jam ko padamduvo tanga daw. Moy do to hinasan ko sa Diyos sugut ako. Kapayhan suang hamin tovi na diti nambit agay manta di Sera George Mokunjil, dumantad kampung Mahandoy, Pinampang. Papayho do minidupagun, i noni, toy Margaret Binti Sibidol, di jam katu himonga pod minit dong sadop di kanyab tadaw katahu, katahu nga pod adabuhan ko si Zam, dadeho id kampung Mahandoy, Pinampang. Mantad no kaya daniti, do manu di papayho, do sinakagon aki Sibuyun, sinakagon aki Tundakang Bolusun, om sinakagon aki Francis Mokunjil, doid na bonopo, om insan ang tabinay, walis, om kinuvangan no gingavi, doid sadu, om id somok. Tuwas ako notinan, di tangatiyagak noni, toy Margaret Binti Tudol, do ontok tadaw suvab, tadaw kahimo, koduvo ditibuhan ko opod dadayho igabangan katungagan kampung Kandazon Pinampang nga paghuhi din o viton pahayd doid panambasangan Holy Nativity kampung Tarawi Pinampang do jam ko pramduvo tanga daw. Ingkaka niti duvo ko payhan do swang hamin.

kason ko yadan mantadagay doid Saba VFM kasahimban boss kadazan kuma do paganakan inatong kisadan do sanguhon ikaw pusan deho di hansan avakas ginavo tumuguvang timpu ko yadan diti siyono mantadagay.

Yeah, saya bu tahun kadi Sylvester J.D. Simon no ngau tako di babay no di. Paguhi di no ngau tako do hozo mantadi ko Jimmy Akim siyaw diyozu no tong kisadan ku. Tadi temen ko ngabit mo himbus tako doi do kasimbahan na tako diti o mamahis wago tako do ginavo kano makinangaw do hozo. Mantadi Irin Tadius, bunga togingo kasimbahan bos kadasan na ikot winasi o suaw tamay mo.

Ya, tapi kong afi dumay na jam ko tu vahu minit na di dalong sa vablad pagunta ko tumi ang busto ko dahil kasimban at ako riti mohis lagi na po kiva nagi pambuson ko hago do gata da tinuk ya gatang da gata tinuk dari tumi ang busto ng pamiyang pay da go dahil kasimban at ako riti mitya hazaw ang urat ako ginavon mohoing kadi Petrus Martin o misampulong mamay o manali kadi leaf tay masilus din lim

Yeah, nako joget amyan pay also joget min sampul umamay o manali ka di leaf masilus din lim. Dadi mga tumiyang busto ko, tabinay ko nga vi, miyaga di nakabos ko di, makahambus ko o gatang dagata, pinahabos do ko tinanan pamunan gata saba, montok, tadaw baino, tadaw koapat, koiso do buhan koopod, buhan kababago, tadaw di baino, na ikot pinasi, oswal tamay mo, dat, sangabiyan kyo. Mitya gatang do puhut gata no po nga si zam linggit taho nga padomiso sin sa kilogram puhut gata si zam linggit taho nga padomiso sin sa kilogram kapingan iaw na ub grade koiso himo linggit tu nga padom tu sin sa kilogram grade kaduvo no po grade kaduwa na po nga 4 linggit vahong nga padam himosin sa kilogram. Gata kapingan ni aw na ub, grade kaiso, himolinggit 2 nga padam 2 sin sa kilogram. Grade kaduwa na po nga 4 linggit vahong nga padam himosin sa kilogram. Dadi kantalan na po nga grade kaiso, himolinggit 4 nga padam si zam sin sa kilogram. Grade kaduwa na po nga 4 linggit himo nga padam vahong sin sa kilogram. Kantalan, grade kaiso, himolinggit 4 nga padom si zam sin sa kilogram. Grade kaduvo na po nga 4 linggit himo nga padom vaho sin sa kilogram. Sikalap na po nga 1 linggit taho nga padom si zam sin sa kilogram. Sikalap 1 linggit taho nga padom si zam sin sa kilogram. Dadi iti na o gatang na gata ipinabuzo dinotay mo dagay mantad iti katinanan pamonan gata saba hogo gata montok tadaw baino. Dari hansan na tahinasan, dahil tapinay nga vi mamutong na gata, to ahahay na do aniti magadaw, ang paintanto na po o gumu na di dati. Natitimong kyo, bah, kiva dati di may papondok do gata, natitimong do tadaw baino, dari hansan na tahinasan, yazo gatang gata mantok tadaw baino. Bah, baino mo his to call ginafong yan pa di ti hozo mantadi James Mojikon, nombo ko do baino.

Kung subong to ko do manginom vag to kuak do hobi ogumu mantad ko vag to ngomis. Manginom onam gisom vahugala sangadaw kokonopno nga mozo ino kumakapagatan om kapakyanwan tasosonghun montok mintong kopyarangan o mintamong kailasan tinan. Nga, koy hoko nangku, manginom do vag to kuak ko hobi mantad kontob ipinunuan nga kapagavit do kubahingkangan kumakailasan to ko. Hohobi no kumahuhunso tawak iasang sagan do pakalaja do papahabus gin mo vaig itinan. Mantadi no, sundong tu manginom vaig tapuak avasi muntok kaidasan tokou nga patut do paguhonon nogi o kopyadangan pintatap.

0: Wow, tamay mo.
1: Ya, yeah, tapi kung avipin tanto na po Sabah VFM, kasayimban, boss ka dosan, naikot win na si Osu, wow, tamay mo. Bay no, na po nga, naikot na dia timpo da kangan, dia so iti babasan, kapayhan, kabahan, kiva do himo hoso, kawago kiva, nagidi nongo na hay dia so, kain tutun hay, nga, kain tutun wago da tadaway, no, nga kiva himo hoso diti, man ko, poniso, yun na kuhod, ito ikaw nuhod, di tambahod kalajya, Idenis Primus. Tadi, tiya hozo kapaguhu. Hozo kapaguhu pa yung tutunan ko kumadya su. Hozo di Felix Motingon. Yay tando izyaw no ko pusan ko. Hozuk om hozo na po nga. Hozuk om itya o ito na po nga. Sinupo di Felix Motingon. Itya hozo na po nga man tadi Tasius Mojilis. Dari kinangat ako, izyaw na kupusan ko kadi Felix Motingon.

Yeah, tapos ko ngavi in haso kapag guho no ngoro ta ko ni may na di haso man ta di Felix Matingon isyaw no kaupusan ko. Nga paguhi na po niya sa pagdo haso ako matabinay di mamasa dati pa pagmanaw da kulita o mahansan do to may mo kananod ko tulanid talunalon kyo tamay mo ko nang ko aniti mintong di tayol kulita di zoo paguhi na mamanaw tapi nga vidi kiva da kulita ako ni paguhi na mamanaw beyond pahid itayol nga vidi zoo nung painvasi po sebab na po nga anangan so do ano ito papayhang di navazaan ko iso daw sandi tikita daw na po nga tamay mo po tandu na po bagya nga sumakay kulita om tulos mamanaw in kano in ini natayhan ko dari kivain santa daw pintod so dati it patatadan kulita dati it RTM dari pasi patu kivasa nguhun tambahot inokokito di tayol ko kadaw no ko ya tayol no di hoto susuvay nakanan na idswang nakanan idswang daw akapapaday bunga daw tapi na, nga nakanan na idsahom di tayol idswang daw dari ino kasi po ito kiba na ko kito nakabuhay na ibanang daw na yun na nung out natin na kito da palis-palis nung banihan itangalahan ko itindahan nun dadi yun na mantok otop na ikong ngavi kapasavan mantok dato ko sa ngavian tamoy mo na po daw mintong di kulita dato ko paguhoy daw mamanaw. Dali isa bago ko payhan in nano ko, isa bago ko payhan in nano ko sangyan do minay po pohon di tayol do di kulita ko di do. Iti ano po tayol, iti ano po itan do alignment kamay di, alignment do kulita nga. Amo siti do tikid onom buhan kadaw o kadi dayho la, dayho i aniti kaday i pinamuhisan ko do pinamugantian ko di tayol kulita ko bo tikid onong buhan o mo siti do man ay tanda alignment kamay di dali aw di kanan i tayol di kulita no songyan do mambilik ko yun no nano ko kapayhan dali ina anangan sa do kapayhan ko matabi na yung avi hobi no tambahot ng avi tondo e kibada kulita to iti ano pa sa kono pa dito nga kayo ano pa daw maguna daw kulita ako kayo daw inkuang avi niti mintong nung painggan na pang avi e anit moto oil daw to e kani dadi yun na ubasanan dito ko ubasanan di do ma, mintong pa daw kulita nung painvasi paguhi do mamanaw Baham tapi ko nga vitya hazo sumusut kain tutun do tadaw bay no hazo di Florentius Mojicon inambo do oiton om nagi hazuk do hazo diti nga sinupo di Francis Florentius Mojicon sandi itan do papahangad do ginawa ko iti na po tiyan na po hazo nga nuhod di Julius Lusa. Sumusut isa pa bago. Itya hozo manta di Samuel Jolon ya ita na misuvay lahan ko po si Zon. Hozo kom o ito na po nga sinupo di Samuel Jolon sandi. Iho na po music daw nga nuhod di Mac Paul Baclin. Dari kinawa ta ko kapag ho Florentius Magicon papahangad do ginawa ko.

Tem nem que eu uma kakal bata ko mo kinongo ki va duvo po hozo da po yeah o ki va onom hozo ko va gurite da di ki va duvo taho po hozo o ki va duvo taho po hozo o ngo lo yeah ko va gu ke no ko ho di tambahut the guy Dennis Primus dari mitia ko hozo mantadi Julius Lancaster lo jungin ye tando sinimban composition inumba do oiton nagi hosuk do hosoditi sinupu dawson di minunupu do itia hoso no ponga teka music no ponga i Jesse Saladek i Julius Lusa susutanon do hoso di Jesse Saladek eta na guminavo ginovon o aiton nagi hosok na po nga sinupo di Julius Lancaster itia music na po nga di Jesse Saladek i Julius Lusa hiya kumotahu na po nga humanga don hoso di Julius Lancaster lo jungin hosok hoso manta sinupo di Julius Lancaster nagi sandi mihia music napong anuho di Jesse Saladek di Julius Lusa. Dari kinuha to ko, kapaguhu sinimban kapos season Julius Lancaster lo jungin.